Jesus. Etan ni espira ka fanem ni Antonio Chuara. Tuta na narambus tatum. Ati bine putzu funtsu rai rai. Revna islar pa enna.